0: ma te kōrero, ka ora tonu te reo.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
2: Hui! Tautoko!

Nureira kaheke mai arakataira. Ka kite e ia, tēnei pae maunga, tōnei ngui tēnei wako pirungia te aroaro oka. Ki te ane e rakataira taua pae maunga, ka mānama ki aia, a norotho o ngā tohutohu a ona tūpuna ki aia. Ki tua o taua pae whenua, ko te wāhi moimoi ai chi ai e rātouma. Nā reira ka tapai ai e ia taua pae maunga ko pae whenua. Ko te wāwai o rakataura he hape. Ka pikitia e ia te maungara, ka titiro, ka tiruhe e ia te takiwa, ka kitea te nui o te ngahe. Koeira ngā kōreroa, ngā mātua. Te nui o te ngahere, taika kia ai tahi te ngahere, tahi te nehe nui.

0: no muri mai o te matenga o ue. Ka wehe tana hoara ngatira a kahu I kāwhia moana ki tua whenua, ki te nehenehe nui. Ki reira tapatapa haere ai I ngā wāhi huhua.
1: Ka haere tonu mai te wahine ne ka te kāro purungo ia. Te tahi āhuatanga kino nei roti tana tinana, te ngau koe ngau tana puku. Karo iho, he mate tēnei kei taha ene. Ka haere tonu mai, ka piki tia rā te maunga. O puahe, ka timata tana heke haere I roto o tua whenua nei. Tahi ka pāhangaro wātu, te tahi mate. Ki I mai e tahi ko te mate a marama, engari mātou ngā ki unu, ngā te kaha me ana, ko tana hapūtanga pakino. Pakino. Ka pakau atu, te piau autanga, tana tinana, ko toto. Rongo katoa, nā hāwini, nā kōraroraro, tana iwi, I te hauma. Ai reira ka te pai nei te ingoa te maunga, o pirongia te aruaru o kahu.
2: I reira rānō ka kiteia e te ikurumiko, ka kainia eia te kurumiko. I reira rānō e te ikawakawa. Nā reira era rongoa ka whakamātautauria eia. Tai ka katahurika, ka heke mai te maunga nei. Ai ki ngā kōrero o te whakatahe I tana aruaru me te piro ki Waiwhakaata ka horoia eia me te tau o te wāhira o te pūnara ka tapai ai eia ko te Waiwhakaata o Kaupeka.
1: Nā wīra, ko haere tonu rā I tana haere, tana rerenga. Ka haere tonu rā, ko tai ki kakepuku. Ka tai ki te maunga, ko pāngi anō ki aia e tōna mate. Te tahi mate kino nei, ngau nei tana tinana. Ko pukupuku, te kaki, ko pukupuku anō te puku, ngā whaturama. Nā reo kua mōhiora wei a ngū, he ma te nui tēnei. Nā reira I tapai nā te ingoa te maunga nei o kakepuku. O kakepuku te rerenga o kahu.
2: He tini ngā wāhi I haere ai, te taunaha naha haere, I aua tohu whenua, nā kahu I tapatapa haere mai ai. Haere atu ana, ka raruraru mai anō ia, ka mā wewe, engari ki pūre ora, ka kitea te oranga, te rongoa rāno. Ka kitea eia te rongoa, koeira ko te pūre ora o ka. Taku rongo I mate mai a kaukiroto o taua iwi o reira.
1: He hairangatira ai a kahu, tuatahi. E aiki ngā kōrero te kāenga, o Ngāti Kahune, he wahine ātāhua. Kaurua, he wahine mōhio, ki Ngāti Kanga, ki ngā mātauranga, o ngōna mātua, ngōna tūpuna noki. Ka tolu, he wahine pakari, he wahine atamai, wahine whaiwhakaro. Wai whakaaro ki tāna hoa I te wā e o rāna ue tapu. Wahine whai whakaaro anu hoki rā ki tā rā ue tamaiti. Whai whakaaro anu hoki rā ki ngā whakahaere katoa I roto o hauturu, I roto o kāwhia I tōna wā.

0: Mai ngā tāne whā te mai ngā ko mga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!